sa mundo mapanghusga, mapangmata at mapanuhin. Dapat hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga paniniram-ruhin.

Alin nga bang sasakyan pa ang tunay na maginhawa, kundi itong dating atin na kung tawagin ay kalesa. Subukin mang sakyan ito kapag hindi ka nag-enjoy, kahit pabalik-balik lang sa Quiapo at sa Chinatown. Kadalasan pang mangyari ay kay buti ng kutsero, at tunay kang mawiwili kung masarap makipagkwento. Sa haba ng kwentuhan nyo ay hindi

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?

naman, ako, di ba? Siya nga pala. Ito pala si Shirley. Kita mo naman, mas matangkad, mas makinis.